balagan dyan. Hisgwayong nila sila ako, no? Ako. Kung sa zon, kung sa sa zon, no? Ang gaya ka naglibal. Yo. Hindi ang gaya kenza ka le. Kung, na kung.